tatibo ombusa sanga ne usama kosa anumuna siseau ya sama kosa amuna yeye koma sama kosa tanga tanga ombusa sanga ne sama kosa